dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw pa kita ito, Brindang. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!

0: Mogulay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: YFM Segulay Sejalay.

Di ito kita ni nga YFM. Amay nais. Ang kayang. Harap kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.